0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Gbogbo awa oma ti tawon baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju n pa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won o su yin. E mu won wa si le se Osula Aba. Eyin na o ni fa isan lo ba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotu sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun ba mi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ile ise Osula Aba I solution ibe ni ke lo o da mi loju pe te ba debe Olorun ba mi o de gbiyanju yin lade won foju won dina kedere tamo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na rin to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo meyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolorun oba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolorun oba mi oke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba I solution opo olorun oba mi la won dibun o opo olorun ni won ba duro be sire awon oki nfara pamọ jeyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba I solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio kaakakiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tun le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese nfa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolorun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke ko number un kale bayi 091 57 58 9016 091 57 58 9016 tabi ke pe 070 38 61 5168 070 38 61 5168 number Baba Osula no. Baba Osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo fi go soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer imo fi go soju kawe imo fi go soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka ije a ka fi go sile e wo e je ntu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya eku kan
1: ti parigo lojo to ti pe pe won bo
2: won ti de o
1: aba gangan le ma ba ti o ma de
2: lo gbe eniyan lo
1: isoro eyi ke yi tin koju iriran eda
2: na o ti pe ta bo se se bere
1: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
2: o ma ni gba
1: kemu aburu
2: infection lo njo wa lenu to ti wa de ko nerun
1: to si akoba foju wa
2: bi ati saye
1: won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear
2: ona metata ti soro du le gba wa
1: ni baba fula le wi ati
0: o ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni dede akoko yi oruko temi ni Olawale Osu Olale alase ile ise Osula Aba ile ise to je pe igbaye gbadun gbogbo eda lo je won logun nibi kafewe ategbo tuide daide gbogbo aisan olojo pipe abi eyi to sese bere aisan telomi ti nawo nawo si tan ti fe gba kamu tan ti fe sori tinu e ma ti je ka gba kamu aburu o adiye ti o ti ikusi le jagbado ile ise wa lo si agbekale egbogi alagbara bi ara egbogi oni beta 3 in 1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula Eye Solution Powder Plus Osula Ababitas Osula Antibiotic Powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lo nte won ti ni NAFDAC number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o n to sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa njo gegele loju wa eyin ori na kan kan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese nfa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to nki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko owo lawon oloyinbo ni won tin ba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu Osula Eye Solution Powder Plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan juwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo toto popete sidanu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to sele si ile ise Osula Aba ni ke mo botara Osula Eye Solution Powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo ta fi mori bo lowo anawo si bu atu Osula Eye Solution Powder o mu oju to nsu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible ma le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o ki ri nkan ka I ma figo soju kawe ka bible te phone te computer ki ma je ke eyin o mura si ntin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to o ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akai moye ejeri ni le se Osula Aba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko ki ri nkan ka tolorun lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa nile se Osula Aba la nanda nu fi dopin lori oju won o Osula Eye Solution Powder ti wa yi won o ki nkan soju o enu bayi le ma lo si tesi ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa npariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma nda bi en pe kurukuru nbo le ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to dabi npe iri nse gbogbo nkan wa njo funfunfun loju grandma grandpa ba se nko lugba be na nko lawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le de bi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le jo wole ka ma ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo ko fori sogi bi eye ti o loju ko o gbogbo eni to n gbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
3: olu ile ise wa wa ni ilu Ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu Ikorodu leko egbe okada to n lo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbere odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula ba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eliki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti yana paja Ambeni number 33 Olorun Adaba bus stop ni Egbeda Idimu Road ni Iyana Paja ni Adojuko Gowan Estate e ma ba wa nbe ti Osodi awani Ladipo bus stop ni Ikeja Long ni Lepo Majok ni Adojuko bi bridge elese yen e ti ri Magnet Plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani Faisan Logba o
4: ero bani soro wa re o WhatsApp number wa na si ni 070 3861 5168 070 3861 5168 070 3861 5168 Emule kan si 070 3861 5168
5: Agbapo won so pe igi guguru magumi loju atokiri lati nlo amojuto irinrun eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo oku wa wa ngba mi epo ti o ba wa nse akiyesi eyi keyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo Osula Herbal otito inu ati iberu Olorun ni won fi sise ti won ko rudura
6: ile ise iwosan ibile to bo Olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Herbal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula Ababitas. Ko se mo ni ni awon egbogi meteta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe meteta le ma gba gbogbo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o Osula Bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun Osula Bitas lo nfo oro ntodun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba nje ntodun todun ati kaya ni Osula Bitas ninu o ko ba wa foro ntodun todun kuro ninu agu ara wa bisuka ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je keyan ori na dada boju ba nyo ni lenu teyan si ni apoju sugar ati ka koko toju apoju sugar kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju sugar na lo sokunfa ifunpa giga asi ma sokunfa oju sisu ati airo orunsun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorun kile o to mo Osula Bitas ni ke lo nse leyin gbikin ke to le seyo eyin te nse gbonse kolie kolie omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere laarin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo Osula Bitas pub omi kan leyin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju sugar to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fi fi ti o le gberi mo on lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apako se o ese na tun di jowo lo o te ba ngbo silent killer apoju sugar lo nje be o koni mu wa o koni mu awon omo wa o tomo kekere ta bagbalagba tan ba nje ntodun todun abi kaya ni Osula Bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo Osula Bitas gbogbo re lo ma bo sipo Osula Bitas oju lowo egbogi ajisanrin Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo Osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kaka kiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pato nton sele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to nbeje wo kaka kiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara te yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi lai fomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbinkin ke to le seyo eyo tin o kin jade dada gbogbo awon agbalagba ti o gbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade dada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba fe ti o te ti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro n jade lara todo eyin kokoro inu eje olojo pipe to ti fakoba sinu eje to ti fun wa ni ako narun to wo sinu oju to mu koju wa mo su to mu koju wa mo wo bye bye ti ko je kari na dada ba se fe eyin wa nri bi oye eyin wa nri kurukuru eyan to ni isoro oju to si ni ako narun be se nse itoju oju be ni ke ma se toju ako narun o be eyan ba ni ako narun lara to lo nse ise abe foju o dabi eni to nge igi lori ti o wu tegbo tegbo ni o on lo ma nsi okunfa ti elomi fi se ise abe lekini ti won fi se lekeji nkan tan tori re se se lo tun pada sibe osula aba antibiotic powder lo lagbara lori gbogbo chronic infection ati ogbologbo kokoro inu eje pelu ako narun ta ba nsoro nipa ka fe we ategbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile se osula aba ohun ni ke ma bo taara iberu olohun la won fi nsise ti won o
7: tun leleyi o lati ilese osula aba osula bita lo nje bomo kekere tabagbalagba ba nje ntodo todo afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe moribo lowo igbanse to le koko to fun ni nitia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je komi ara ati eje ko rin lo tibi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block mo elome ne badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiesi kan pataki re ke ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
8: eyan legbata te fe ba wa dogopo aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e osula bita o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita nkan to le mo wa lona fun to nse bi kapo te o de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lo ko fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
6: address wa ni yi o
3: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agric bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti de be e li ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula aba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e ma ba wa nbe ti osodi awa ni ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
4: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 070-3861-5168 070-3861-5168 Emule kan si 070-3861-5168 Oju oni rele de gbogbo wa o.